0: sabula vinaka vikimni kedra varro tuma na ovirako na nanda programuni vasa vaka viti na radio viti Hawke's Bay dia uli uli vani radio Hawke's Bay kwa sema ba pundi vitu fama na dua ba tolundua ama ongonga na nomini Doni Vingarabi o Philippe Kurvoli vaka mbula tiga nia na tombongo ko Hawke's Bay istakanina nana malichuma ya na wembo ini tushito doko wawo ni vitu kena walo.
1: Na nonda e waka tawa kai alo same rusa mulka tolu ngu e waka tawa o chioba kasa tube ya unaveka kede aungandreva sa wako tori ya ume waka dengu noe na wano veidon rokan roka sa liute ki au kina ve mbati ni wai san ronro malua sa sulevi ya una kukau wu sa liute ki au e na salando donu e na buku nia dhana. Kia waka aka usa lako dhuruma na wano mbutumbuto osara au na sianganga nirere. Tiko wate ke iau ichi owa na tangu maki au na nomini titoko keina nomini matana kilangi. Oni sabaka rautaka na kiangu mangiti e na matanra na kiangu medha. Muta na waiwai ki ulungu sabu wambale na mengu mbilo. Na muringa na nomini yalo vinaka keina nomini yalo veiva soti e na venga una ketsara ni nongumbula. Kiko ngā ena nomini wale iti owa ena nongumbula tau dhoko. Tinturanga la veti mai ena wala bu tau wakande otaka na South Pacific Bible Society mai suwa ena rono ndolu tini karua.

mata vinaka mai o ni vararonga tukunga mai o ngoe na nonda programu Radio Viti Hawke's Bay e na mbiau liwa ni Radio Hawke's Bay dua wa tolundua keina dua saiva wa po individu fama e da waka virvinaka vei Kelly ke ratona nona Timi ko Ken ke Natalie e na nora tu sulia tiko mai na ngauna me rawa kina ni indua na nonda ngauna ni VWCI e pevini kua e na narongode tiko ngai sona wola tukutuku community news ka waka kina na tukutuku na nonda Fiji diaspora community e na ulutanga nga ni community news e Hawke's Bay uvia taura na ngauna onko mau Endoa nai tutuku mbimbi mewa ni mataisaranga ni turanga e ataura na sala ni kakamuraki e na Radio Viti e Hawke's Bay. Ka mai taura toko ko Filipe au na asulia ki na orto na veilutaki e na Radio Hawke's Bay. Ka lutaki ratutiko ko Kelly vei Filipe Kurwoli na ki. Wata ki na maramo atina rou. Talanga ki na nanona itumutumuturanga ko Simeone Kurwoli Senior. Kena studio, totoke sara na singoya, o wia taura na nga onongo meu nanuma ki na naturanga ongo ko Mr. Simeone Kurwoli Senior e nanona sa mai toki taki toke ani nanona mbula ka mai wake dhori na wake suka ngele Taini mazawa ena la ko okusita darani raiza so na vitala noa membaleta na kena biu mai na nona wala tutuku na turanga ngoko Mr. Simeone me wako e andu e ndo matataki viti ena ngito mwole sara ena sona ngito lelevu ka matataki viti kina kando we train taki talanga na turanga ngo ie na ngauna ngo e nda ndua bata ki Filipe Kurwoli ki na marama otina ko Finao Kurwoli e na nona sama ia li toka sa lala toka na indamidambe nona itumutumu turanga ko Filipe ki rtu ke sara na tuakana ki na tadina e na ngauna ndre ngo ni nda reitha e so na wola tukutuku Ka walai toka mai kina na weka membaleta na baka suka ngele a mai vaya dhori. Lebu sara rangole ani kina. E dhabutu mai na matangali rukuruku ya busa tiliva mai na mbau alu ono kandavu. A vaka e dhori na lotu e nambua mai subu.

Ona vive o se tu ke ni member letter na sasanga mer to buke endo na bubale endo na pipili lai ko baby azaria toake ke rauna nona i tumutumbu ko uraia vata ke matelita o one le le le ongo ka kune voa e sona mate e na ngauna e sudukina a sudundole ka sele sara e na Starship Hospital so tale na vei Abi waka specialist came back as you were na kerandau mai na valimbula ni Starship mai Aucklandi ke na Korturanga na Wellington Regional Hospital the North Hospital kamata tiko me tubana ke sona itutu me buke ki na ngone ele ole le yongo ko baby Azaria onange vosa tigaina na tikina ya Kitana rongoda indona wala tutuku mai na te fatu ora wiki andana tiko e na Central Region. Membaleta tiko na ke na mai iado indona lenga wiki indona ngone leo e mbaki rusa wulka rua mai Waikato ka kune wua ni lenga e na mati ongo na meninga koko. Onange vosa tiko e na wala tutuku e arata umbita mai na tambana nimbula te fatu ora Se na Health New Zealand. Ni oteo ya, dana ngole sarkiviti, menda rongoza endua na bola tutuku, se rua, wakata utiko ya namba labu ni ngauna, menda rongoza nga na weka, e ato tiko maina nonda wano mani eviti. Ongo nga na nomu ni ndonu we ingarabi, e na bosa waka viti, Elisapedi Samanunu Wanganivala, waka mbula tiko ya ni weke mni, E nonda bu nua vinaka ongo na loma ni tomba ko Hawke's Bay. Wakambula vei choana, ke o tiumai ue roa, kirkere sema mai, mereni rongo nando momu, e na talewoni. Ke kemni keitha na tiko Hastings, vebo noa wala kata, nui taka ni na rongo vinaka tiga ni vei kemni. E so na nonda itutuku, e na bosa wakaviti. Dosa ramanda na nonda sere.

kanga wogi tia. Hare rau ki umu tau rana, no tarau ki te kāre ni mwere koe te rau. E ani tarai kare o rōre na naru tukau naru te te. E te turea. Tarau a, a te ngā rā ki umu, ya koe kāre ni oku umu tiri kia kune. Te upanga e lele.

0: kami white lighten. Kami ni kahoy ko tol ko mo para si kay tingin niya itung tumo ito. Aso es kami ni kahoy ako tol ko may kahoy ako all the time. Aga tuyo ko. Kita tuyo ako eh. Umiling na ko kita bisig kahoy na ko kay pay.
1: Kay pay.
0: I mean, you know, no, I wake up, I eat a lot, I eat a lot,

0: di o ma o ka ki de go popa popa de la papa ri na ka ki de go ru me ya tu to ra tu tu e ra tu tu o tu o ta e tra fa tu e ta vino de tu e ra tu e ka ki de ta tu i to ra tu tu tu re me ha me e to to ra ma ru ru ti to ta o i sta o te me o ye te ta vino de tu e o te inoro ti o Yesu ia tātou, i te inoro ngā tātou i tētai ki tētai. Tōku ki te, tōku ki te. Ka piti te ngā iho te. Aka ki te ki tō tāho i sā, te aka rongo rongo mai nei iru tūti e pōpō, te ara tō mano.
1: Tere rock, tere rock, ia. Te mara ko mānea te rāno tō tātou i tāngata tāho ki pōmero, koi e ko maori rui tō tātou i tāngata ia. Are ki rāwunga ke ua mitakurai tū tāna, kare tāho e tū tū o, i te tai tū tū ae, kare a karanga ki tāho e, kare ko e anga anga muni ua e, kare au tūtaki. Te a karanga ki te rira ea. Ako mi e tāho rungu nei te rāte, o te tū tū anei tāho. Nā te kaki te katoa nei koi te tūtaki, me āru te aronga, te aronga ki e karonga ea. Nurungo ki mitawe tu tuaroko tau, ino tau orai, mokupuna tau orai, ano kokoe tiki te roko e. Mekaru koe tutu, ya, kaeru e tumuri ki torato aere ngarai. Ya, yo tiri e muri akere kakarango e dira, hei, ya, rata kutumaji, ya, tu, karanga taitanga tari e kuture, jinara, karanga ne tiri atu e, you're never too late.
0: Never too late.
1: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. No, atuko ina ina te rauru. You're never too late. Yeah.
0: Yes. No, o te tangi e tangi o te tu e tato i te harunga mwene i te opamito. Yeah. O te me e te tangi o te tu e. E kare o imi imi te autore i te tangi mitu e. E a te tupu nei o te me ako te otamari. Kaki te ora e te otamari e otamari ki paupu i te rato mitu e.
1: Aha.
0: Urato, kare rato yung lono bako yung mao, kare mayroon ako, kakita ba, oh, tek, okay, me talk. Okay, rato, kakita ba rin, may kala kaya na, and no, rai. Titi ba, e ako nung mai do ditay, ako nung mai di ba ditay, kumo, kama rai mao yung rao, e pepe ya. Bia, may, ang tura tura ka mao yung rao, kare rao yung ki. E na magiging ko sa mao kumo kumun. Kare mao yung papanit ang mao. Kumu kubur, autara ra mao mitura ako kumitura eh. Yeah. Me autara mao kakatawa mo yun yung kakaroon. Kaya nato yun yung pa uwe. Yeah, dito, nao uki kaya di ito yung autara atiyo. Nao uki yun yung controller na. Harong ato kaya yung karakara si papa eh. You better listen to the nena and the granddad. That's where we learn. Autara mo na ito papa eh. We learn from our dad and our mom. That's why what we are today. Yeah, what about the horrible open? No, they are about to live in Matar. I don't give a Matar, Yahoo, it's all family. Come on, the way I know I did it at the mere Matu to take my lower away. Not like it. Not even with their friends. I know what I allowed to find to our mama. Ya, jangan puji tu, ya. Kalau orang awal, no lah sebagai orang mama. Mereka betul awal, saya tu beri nama sebagai mama. Kalau memain dia tu, ya. Mereka ada memain nama sebagai apa? Eh, kalau ini kau ini akan mati, tapi nanti tu.
1: Jadi lah.
0: Mereka kau ini tengah tengah tak? Tetapi mereka mahu ini tengah tengah tak? Kalau orang awal itu er, kalau orang tu itu er, jangan lagi no lagi ni. Kukita na tuwe me oge mai mazui na kama. Tiko na kitu wa tabu kana say tu te bea. Na mina me te tangati ki toko kaeng, ki toko maa kaeng. Kare o na tuwe na mai e indifi e mazui me au taratara mazui bea.
1: Ok.
0: Te stay away ka no na tuwe dirum wa te bea. Kute api e na ti e te unu te tata tu marikia.

0: rights. Yeah. The Oranga ya ko ya otara dunia itira. Nuatu e ko inga na wite sa ito. Oro kora wite tu e te apaya ko mo ya ko te katan. Oro ko ite tu e te kame, ah, pokia ko ko ite le Oranga mua awi. Te meire ni kuru tu itira. Api ya tu nira ata ko ta meki hiru meire ni miti iti kaya ko ya otara ni kiro matara atio. Miri iti kaya ko ya otara dunia. I'm so glad. I respect.
1: Amen.
0: Yeah, we talk to you. Kino kino tato ya to ni mitira. Paor sa katano tato ito tato ora. Sime digite mera tato. Tao kutao ano may ko ay kutao api ko. Mekare akaro mo may. Kare no chile mo naman tao ano na lae. Kare no chile mo naman tao api ko ita tama. Tuli na.
1: Amen.
0: Mm.